chatine bukende gwene billawa joro chokore jama sene adie joro chokore alinga e kalaban herno si bukende gwene buka o buka wadana e awo ma yanga na wene shankinde ma dara kini isanzo kwa ko buka gwana no awo yanga na o mana e no ara kwande ni yanga ra dizin anaka ra